0: tinig ng ating republika. Like the sun. More music. So I sing this song to all of my ears. Your music. Music for every horn. Every color, every hue represented by me and you. 87.5 Republikani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war. Sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Epteka. Ano meron sa kisame? Huh? Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: A wonderful morning.
5: Wonderful morning. Sa Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: Ito ang Republika ko.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. Ang libro, hindi lang pampabigat ng bag, pampabigat din ng kaalaman. Kapag may sipag at tiyaga, siguradong may bunga. Dahil ang tagumpay, hindi dumadating sa mamaya na. Dumadating yan sa sige, aral muna. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
8: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Ipinag-utos ni Police Regional Office 6 o PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang pagpapaiting sa kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral sa Western Visayas. Hinikayat din Tuanyo ang mga magulang na panatilihin na bukas ang komunikasyon sa kanilang mga anak at maging mapagmatsyag sa anumang sinyalis ng distress o nakakabahalang pag-uugali ng mga bata. Paiiktingin din ang police visibility, regular patrols, information gathering at malapit na koordinasyon ng mga school administrators, mga magulang at iba pang mga stakeholders. Dapat din agad iulat sa mga otoridad ng anumang banta o impormasyong maaari makaapekto sa kaligtasan ng paaralan. Ipinaaalala rin sa mga may-ari ng baril na responsibilidad nilang isecure na maayos ang mga ito upang hindi maabot ng mga bata at ng hindi otorisadong individual. Dagdag niya, pananagutan na lahat ang pagpapanatili ng ligtas na paaralan sa pamamagitan ng pag-iingat, koordinasyon at agarang pag-ulat upang maiwas ng mga banta at matiyak na ligtas ang kapaligiran ng mga mag-aaral. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
11: Wonderful morning.
0: Creating a serene atmosphere. Love inspired and easy to the ear. This is your wonderful morning.
12: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
8: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
5: I can love you like that. I would make you my world.
4: 87.5 Republika ni Juan.
6: Lampa.
7: Uhugin.
6: Pangit mo.
7: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
8: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
9: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
10: Wag na!
9: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
10: Like and share!
9: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
11: This is your wonderful morning.
9: Wonderful morning.
11: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 7.5.
1: República.
0: República ni Juan.
1: República ni Juan.
0: 87.5. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
2: Huh?
0: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
2: Huh?
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
2: Uh-huh?
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
0: Your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
1: Wonderful morning.
3: Wonderful morning.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
1: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
4: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman, at mga istatwa ng mga bayani sa Malacañang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines. Nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas, at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan
3: Kultura.
4: Kultura
1: ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
1: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
5: Ayon kay Communications User Claire Castro, makakaasa ang publiko na bibigyan ng sapat na pondo ng Marcos Jr. Administration ang seguridad sa paaralan sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program na isinumiti ng ehekutibo sa Kongreso. Sa ulat ng RP1, sinabi ni Castro na nanggaling ang commitment mismo sa DepEd para pondohan ang mga akbang na magpapatatag sa seguridad ng mga paaralan. Samantala, sinimulan na ng DepEd nitong taong ito ang pagsasagawa ng nationwide safety drills upang masiguro ang kahandaan ng mga mag-aaral at school personnel sa panahon ng emergency. Sa sports naman, umaasa ang Pilipinas na mas malaking medal haul sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Ayon kay Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Tolentino, umaasa siya na mahihigitan ng Pilipinas ang 4 gold medals na nakuha nila noong huling edisyon. Ayon kay Tolentino, malaki ang tsansa natin na mas maraming medalya kung lalahok sina pole vaulter E.J. Obiena, Yulo Brothers, pati na rin si Alex Ayala kung lalahok ang mga ito sa Asian Games. Nakaschedule ang Asian Games mula September 19 hanggang October 4 sa Japan. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
15: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: Ito na ang request mo, Juan.
0: Juan Request.
11: Juan Request.
0: Monday to Friday,
11: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Sa Republika nating mga Juan.
11: 87.5.
0: Republika ni Juan.
11: Juan Request.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo.
3: At syempre,
2: pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
4: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
1: Republika ni Juan.
4: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Juan, ito na request mo.
1: Juan,

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. May kasabihan, ang masipag sa pag-aaral, panalo sa pangarap. Kaya bago mag-scroll sa cellphone, gawin muna ang assignment at magbasa ng notes. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman.
2: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
0: Juan, kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
0: Juan, kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Ayon sa Department of Health, lahat ng pasilidad ng DOH-run facilities ay operational at may sapat na gamot sa gitna ng pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis bunsod ng pagbaha. Ang Code White Alert ay nakataas sa apektadong Centers for Health Developments o CHDs habang nakikipag-coordinate sila sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa patuloy nilang pag-monitor sa impact ng tag-ulan. Dagdag ng DOH, meron silang naka-standby na 3.1-doxycycline capsules sa kanilang DOH Central Office at 17 CHDs para tugunan ang pangangailangan ng mga ospital at local government units. Patuloy naman ang serbisyong ginagawa ng Quezon City Health Department sa mga nanunuluyan sa evacuation sites sa kanilang lungsod. Namamahagi sila ng libreng doxycycline capsules sa mga nasa lanta ng baha bilang bahagi ng hakbang para mabawasan ang panganib at pagkakasakit. Binabantayan din ng Sanitation Division ang kalinisan at kaligtasan ng supply ng tubig sa mga evacuation sites para maiwasan ang kontaminasyon at pagkalat ng waterborne diseases. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
1: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
0: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan.
4: Juan

0: mula sa Republika ng Pula at Pugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
1: 87.5.
0: Republika.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan. Hype up your pananghalian
1: with our
0: Poppin' Dugdugan to the rhythm of your music
1: and
0: the music of everyone.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan. Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Keeping your energies up high.
2: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
2: Goes the world.
0: Sa 87.5. Republika ni Juan.

0: Aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
6: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
5: Kultura
4: ni Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Meron tayong ulat sa RP1. Umabot na sa higit 1.3 family food packs, 17,000 ready-to-eat food boxes at 13,000 non-food items ang napamahagi na ng DSWD sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat. Umabot na rin sa 870 million pesos ang total na humanitarian assistance na naipamahagi sa mga residenteng nasalanta. Patuloy rin ang pagbabayanihan ng Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City at Visayas Disaster Resource Center sa Mandawi City, Cebu, kung saan tumutulong ang mga volunteers sa pag-repack ng mga family food bags. Sa ibang development naman, pinapalakas na ng PNP ang kanilang operasyon para tugunan ang mga pangangailangan ng ating kababayang apektado ng sama ng panahon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., prioridad nilang dalhin ang kanilang tauhan at resources sa mga lugar kung saan higit na kailangan. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
4: Sa 87.5. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw
6: at nagniningning na mga bituin at araw,
4: taas noo nating angkinin.
5: Ipagpagmalaki
4: ang Republika natin.
0: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
8: Ito ang aking Republika.
9: Ito ang ating Republika.
4: Ang tinig ng ating Republika.
6: Tinig sa kabahayan.
4: More music.
6: Tinig sa sasakyan.
4: Your music.
6: Tinig ng sambayanan.
4: Music for everyone.
6: Everyone.
4: 87.5.
6: 87.5.
4: Republika.
6: 87.5.
9: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
6: Everyone.
4: This is Pop Goes the World.
6: To 87.5.
4: 87.5.
6: Republica ni Juan.
4: Republica ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republicani One.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba.

0: Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
3: With our lunchtime

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. 87.5 Republika ni Juan. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan! Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
2: Republika ni Juan.
3: 87.5.
2: Republika ni Juan.

0: ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ang social media, hindi na mawawala. Parang pag-aaral na lagi lang rin nandyan.
0: Uh-huh.
5: Ang social media, pwede mong i-pause at balikan. Parang pag-aaral rin na pwedeng ulitin.
0: Huh.
5: Pero saan mo mas gustong mapag-iwanan? Sa trending o sa pag-aaral? Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
6: Wepa! 1, 2, 3, un pasito.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
2: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
0: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
2: Juan Balita.
0: Juan Balita.
8: Bumilis na bahagya ang bagyong Nedeng habang kumikilos sa coastal waters ng Eastern Taiwan. Ayon sa PAGASA, wala itong direktang epekto sa bansa except sa paghila sa habagat. Mababawasan ng kaunti ang pagulan sa Southern Luzon. Pinabantayan ng Tropical Depression sa labas ng PAR sa kanluran ng Extreme Northern Luzon na kikilos west patungong mainland China. Hindi direktang makakapekto sa bansa. Pinabantayan ng bagyong Saudel mahigit 2,000 kilometers ng northeastern Mindanao. Ngayong araw, hindi ito inaasahang makakapekto sa bansa. Kailangan ng mas komprehensibong batas na gagawing criminally liable ang mga negligent na may-ari ng baril kapag ang kanilang mga rehistradong armas ay ginamit sa mga illegal na gawain. Pahayag ni DILG Secretary John Dick Remulla sa ulat sa PNA matapos ang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Inikayad niya ang mga mambabatas na amyendahan ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na nagalis ng culpability at ginawang bailable offense ang possession of loose firearms. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita.
2: One Balita.
0: Sa 87.5.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan. Daydream with me. Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
1: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Music for you and me.
1: 1, 2, 3.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
2: Ate, palista muna ha.
3: Na naman.
0: Di masamang magpautang sa taong hindi manlalamang.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
6: Juan?
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
7: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
7: Republika.
4: Republika ni Juan.
7: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
7: 1-2-3.
5: 1-2-3.
7: Music for you and me.
5: Sa 87.5, Republika ni Juan.

This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
8: Si Juan Nakpil ay tinagurian Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna, na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura
8: ni Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Nag-release ng advisory ang Labor Department ukol sa work suspension sa private sector dahil sa masamang panahon. Mula ng PhilStar, ayon sa advisory, maaaring magsuspinde ng trabaho ang pribadong employers tuwing may pagyo, heavy rains o iba pang weather disturbances para maprotektahan ang kaligtasan at kalusugan ng mga empleyado. In general, ang hindi magtrabaho ay hindi entitled sa regular pay, except kung may company policy o CBA, practice o accrued credit leaves. Ang magtrabaho ng 6 hours ay entitled sa full pay, pag less than 6 hours, proportional pay base sa actual hours work. Sinimula na ng DSWD ang psychological first aid para sa mga estudyante ng Ateneo de Zamboanga University. Ulit ng RP1, 8 estudyante ang nakatanggap ng psychological intervention mula sa mental health professionals ng DSWD Field Office 9. Tiniyak din nilang nakahanda silang magbigay ng karagdagang services kabilang ang enhanced trauma-informed care, tulong medical at parent effectiveness sessions para sa mga estudyante, magulang at iba pang membro ng school community. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
4: Sa 87.5.
10: Okay. Listen.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music,
1: your music,
0: music for every Juan.
1: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
1: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republic 91. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
3: Oh, may tao sa tindahan.
4: Puro ka cellphone dyan.
3: Hirap ma Juan 2-3.
4: Negosyo malulugi.
0: Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
0: Aww.
5: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
0: Aww.
5: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Gising, Juan! Kita ka ni Boss dyan! Trabaho ka muna! Baka ma-Juan 2-3 ka!
6: Juan 2-3!
4: Juan 2-3!
6: Music for you and me!
4: Juan 2-3!
6: Sa 87.5,
5: Republika ni Juan!

0: Republika ni Juan. 87.5.
1: Ang pangarap, hindi nadadaan sa wish lang. Kailangan may aral at tiyaga. Kaya kung gusto mong maabot ang tagumpay, unahin ang reviewer bago ang next episode ng serye. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
2: Juan,
1: kaalaman!
2: Kaalaman! Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
1: Juan, kaalaman!
3: Dapat alam mo yan!
1: Juan, kaalaman!
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Hinikayat ni Education Secretary Sani Angara ang mga komunidad na i-adopt ang whole-of-nation approach para sa campus safety at youth well-being. Ulat sa Enquirer, yan ay matapos ang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Nakadagpulong ang kalihim sa mga opisyal ng Universidad, LGU at PNP. Aniya, hindi lang ito problema ng eskwela kundi ng bawat komunidad sa buong bansa. Umapala rin siya sa publiko na protektahan ang privacy at dignidad ng mga minors. Pinaalala ng DepEd na itigil ang pagkalat ng sensitive images at unverified information. Sinuspinde ng United Arab Emirates ang lahat ng trade nito sa Iran matapos ang tuloy na attack sa kanilang bansa. Ulit ng AP, ayon sa UAE, may incoming ballistic missile fire na nag-trigger ng nationwide warnings para maghanap ng shelter ang mga residente. Yan ang unang beses sa loob ng ilang linggo na tumunog ang alarma. Ako si Grace para sa Juan Balita.
0: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.
3: Ito ang aking Republika.
0: Republika. Republika ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan.
1: Bit-bit ang papel at ballpen.
2: Pati gitara ng tropa natin.
1: Nakakabuo
2: ng awitin.
1: Kaya gawing maabuluhan.
2: Habang nasa tambayan,
1: malay mo, sumikat yan.
2: Tutok na
0: sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Kanihuan.
1: Republika ni Juan, ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Lampa,
3: uhugin.
2: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
4: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
5: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
7: Do we wanna get rocked?
8: Di lahat ng tambay,
9: walang magawa sa buhay.
8: Tanong mo sa kapitbahay.
1: Kalye ni Juan!
10: Kalye ni Juan!
1: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic Anihuan. Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan. Pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita. Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station, your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
2: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
2: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: 87.5.
1: República.
2: República ni Juan.
1: República ni Juan.
0: 87.5.
3: Ito ang kultura.
4: Kultura.
5: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
6: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
4: Kultura.

0: Kaibahan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
1: Maghahain ng kapo ni Representative Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman ng Supplemental Counter Affidavit na naglalaman ng sworn statements ng 25 former drivers at security aides ni dating Representative Elizalde Co. Ulat ng Inquirer, ayon sa abogado ni Romualdez, Adif Fajardo, direktang kokontrahin ang nauna ng mga accounts ng 18 Maleta Boys na prinesenta ni Attorney Baligod. Aniya, kasama dito ang naiulat na recantation ni Orly Guteza, isang dating bodyguard ni Co na noong una ay sinabi nag-deliver siya ng pera sa dating House Speaker. Inulit ni Senator Sherwin Gatchalian ang panawagan niyang i-ban ang social media sa mga batang under 16 years old matapos ang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Ulat sa ABS-CBN, sinabi niya sa DZMM nakikita nilang dapat pag-aralan ang impluensya ng social media, internet at ng violent games. Anya, nakapag-file na siya ng bill para dito at magkakaroon na ng debates. Ako si Grace para sa One Balita.
0: One Balita.
2: Sa 87.5.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang ating Republika.
4: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Pugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating angkinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
6: Republika.
0: 87.5.
6: Republika
0: ni Juan.
1: Pit-pit ang isang gitara.
7: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
1: Habang nakatambay sa kanto
7: at nagkakantahan pati dayo.
1: Kaya tawagin na sila.
0: Papunta
1: sa tagpuan ng masa.
7: Dito sa ating tambayan.
1: Sa Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
0: Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako?
0: Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
2: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
3: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan.
5: Kalye ni Juan.
0: Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
4: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan.
2: Sa 87.5.

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
2: Huh?
1: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Juan, bago mo i-scroll ang next video, i-scroll mo muna ang notes mo.
1: Ha?
2: Ang cellphone, pwedeng i-charge, pero ang quiz at exam, hindi.
3: Aha.
2: Kaya aral muna, para sa kinabukasan na mas bright kaysa sa screen ng cellphone mo. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Sinusuri ng pulis ang digital evidence na nakalat nila matapos ang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Ulit sa PNA, sinabi ni PNP Chief Jose Nartates Jr. na recover nila ang cellphone at iba pang personal effects ng estudyanteng namaril sa loob ng eskwela. Sinabi niyang tinitignan nila kung may prior incidents, threats or warning signs na maaaring naka-alerto sa mga otoridad. Inaasahang makikita ang online activities ng shooter bago, habang nangyayari at pagkatapos mangyari ang pamamaril. Pinangunahan ng Budget and Management Department ang pulong ng South at Southeast Asian countries sa South-South Exchange. Ulat sa PNA, pulong para patibayan ang public finance systems at protektahan ang spending sa education, health, nutrition, and social protection para sa mga bata sa gitna ng fiscal at climate pressures. Pinag-usapan ng walong bansa kung paano masusustain ang investment sa mga bata tuwing may limited fiscal space at economic and climate shocks. Ako si Grace para sa One Balita.
4: One Balita.
1: One Balita.
4: Sa 87.5.
6: Ito ang Republika ko.
7: Ito ang aking Republika.
8: Ito ang ating Republika.
9: Republika.
8: Republika.
9: Ni Juan.
8: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni
11: Juan. Republika ni
12: Juan.
13: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
11: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: More music. Your music.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: This is the time machine.
4: I've got you.
5: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
6: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock
7: on the time machine.
0: Sa Republika.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable, at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
4: Kultura natin.
5: Kultura ni Juan.
4: Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
5: Kultura
4: ni Juan.
5: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
5: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
5: Juan Balita.
6: Ayon sa Pangulo Ferdinand A. Marcos Jr., magkakaroon ng Metro Manila ng 13 additional pumping stations sa katapusan ng taon o simula ng 2027 para makatulong maibsan ang problema ng pagbaha. Ulat sa ABS-CBN, pahayag niya matapos niyang inspeksyonin ang Tripa de Galinha Pumping Station sa Pasay, isa sa pinakamalaking pumping station sa NCR. Anya, dahil sa climate change at dami ng ulan na dumarating sa bansa, mag-i-install ng karagdagang pumping stations sa loob at palibot ng Maynila. Nanawagan si Senator Panfilo Lacson sa Civil Engineers Associations na mag-organisa ng inspection teams na pwedeng mag-examine ng mga kalsada, tulay at ibang infrastructure na nasira ng baha na dala ng habagat at bagyo. Sa inquiry, ayon sa Senador, pwedeng magkaroon ng major role ang mga civil engineers at ang kanilang forensic expertise sa pagtatag ng accountability. Hindi lang sa flood control projects pero sa ibang infrastructure kung may deficiencies sa structural design o implementation. Ako si Grace para sa One Balita.
5: Juan Balita
4: sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw. Nagniningning na mga bituin,
2: ipagmalaki ang republika natin.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
2: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
9: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
11: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: 97.5 Republika ni Juan.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Huwag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: The Time Machine.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
0: Bing, bing. Juan. Juan. Kaalaman. Kaalaman.
3: Alam mo ba na ang buwan ng Agosto ay dating ika-anim na buwan sa kalendaryo? Unang tinawag na Sextilis ang Agosto sa sinaunang kalendaryong Romano na ang ibig sabihin sa Latino ay ika-anim na buwan. Kalaunan, pinalitan ang pangalan nito bilang parangal sa unang emperor ng Roma na si Augustus Caesar. Sa Pilipinas naman, ang Agosto ay ipinagdiriwang bilang buwan ng kasaysayan upang alalahanin ang ating pakikibaka para sa kalayaan. Ang Agosto rin ay ipinagdiriwang sa Pilipinas bilang buwan ng wikang pambansa bilang pagpupugay sa ating sariling wika at pagkakakilanlan.
0: Juan, kaalaman! Dapat alam mo yan!
3: Juan, kaalaman!
4: Hindi masamang magpuyat, pero sana para sa pag-aaral, hindi lang sa kapapanood ng videos. Tandaan, ang assignment hindi nawawala sa ignore.
5: Ha?
4: Kaya basa-basa rin para sa pangarap na hindi drawing. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
6: Welcome back, back in time, the time machine. Tugtugan ng nakaraan.
7: Music of the past
6: on the time machine. Republika ni Juan. The time machine.
7: The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw,
0: taas noon nating ang kinin,
2: ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5
9: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw,
0: hayaan mong ako ang makasama
9: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
10: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika
1: ni Juan.
0: Playing the perfect sound as the night winds down, making it
1: wonderful tonight.
0: Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang ating Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong, iwasan ang baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan,
5: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning ng mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
9: Your station. Your pride.
10: 87.5.
11: Ang Republika.
12: Republika.
13: Republika ni Juan.
14: 87.5.
15: Republika ni Juan.
16: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
17: at si Mister
16: ay busugin sa mga tugtugan natin.
17: Wonderful tonight.
18: Wonderful, wonderful tonight.
17: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
8: Kultura ni Juan.
9: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
7: Kultura
9: ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig.
4: Wonderful tonight.
3: Wonderful tonight.
4: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: Republika
12: ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Mag-isa ka man o may kasama. Pauwi pa lang o nasa bahay na. Relax lang. Ako ang bahala.
14: Let's make it wonderful tonight.
13: Wonderful.
14: Wonderful tonight.
13: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Matutulog ka na ba?
3: Eto, nakahiga na.
2: Dream about me.
3: Ayoko bangungutin.
2: Ouch naman.
3: Joke lang. I love you.
2: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
1: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station.
2: Your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
4: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi. At ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
5: Wonderful Tonight.
4: Wonderful Tonight. Sa 87.5.

0: 87.5.
1: Republika
0: ni Juan.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
3: May quiz bukas?
4: Huh?
3: Huwag kabahan na parang nawala ng wifi. Mag-review ng maaga. Para sa classroom, ikaw ang confident. Hindi yung seatmate mong umaasa sa kopyahan. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan.
5: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan.
3: Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
6: Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: Republika
11: ni Juan.
0: The best of the past.

0: ng ating babalikan sa Republika ni Juan. Time Machine.
1: Party on, dude.
2: Like, totally.
3: The Time Machine.
0: Sa 87.5.
3: Radical.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
8: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan. The best of the past.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga bituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Every Huwan.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
4: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
5: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
7: Gisingin ang katabing humihili.
5: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic.
4: Our music, our pride.
5: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
4: 87.5
5: Republika ni Juan.

0: us your music. Republic 91. Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat. Juan,
1: mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
1: Your station,
2: your pride.
1: 87.5. Ang Republika.
2: Republika.
1: Republika ni Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.
3: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapanik
4: at pumuputak na manok at itik
0: ang mga musika sa Juan Republic.
1: Our music,
2: our pride.
0: Juan Republic.
4: Sa Republika nating mga Juan.
2: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Chika with friends? Masaya yan. Pero tandaan, ang grades hindi nadadaan sa chismis. Books muna, notes muna, then chika later. Dahil mas masarap makipagkwentuhan kapag pasado lahat. Sa pag-aaral, may siguradong panalo sa taong pursigido. Paalala mula kay Kuya Juan. Juan, kaalaman. Kaalaman. Alam mo ba, Juan, noong August 21, 1901, dumating sa Pilipinas ang mga Thomasites, isang pangkat ng mga gurong Amerikano na ipinadala upang itatag ang pampublikong sistema ng edukasyon sa bansa. Naglayag sila mula San Francisco noong July 23, 1901 at tinawid ang karagatang Pasipiko sakay ng U.S. Army Transport Thomas, kung saan nagmula ang tawag na Thomasites. Sila ang nagsanay ng mga gurong Pilipino at nagturo gamit ang Ingles bilang pangunahing wika ng pagtuturo na nag-iwan ng malaking impluwensya sa sistema ng edukasyon sa bansa. Juan, kaalaman!
5: Dapat alam mo yan!
4: Juan, kaalaman!
6: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
7: Sa isang ulat ng RP1, tututukan ni bagong PhilHealth President at CEO Beverly Ho ang mga nasimulang reforma sa ahensya. Sinabi ni Ho na nais niyang maramdaman ng mga miyembro ang bunga ng mga reforma bago siya umupo, kaya hindi niya muna ito babaguhin. Sanid puwersa naman ang Department of Health at PhilHealth sa Unified National Agenda for Health, kung saan iisa lamang ang kanilang roadmap upang mapabuti ang kalusugan ng mga Pilipino. Ito ay kung saan sisiguruhin nilang madaragdagan ang access sites, mapapabuti ang benefit packages, at matatanggap ng bawat miyembro ang dekalidad na serbisyo. Bahagyang naging maaliwalas naman ang panahon sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng bansa kahapon. Ito ay dahil sa paghina ng habagat. Ngunit ang pagbuti ng panahon ay magdidepende sa bagyong Saudel na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, OPAR. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon ay magiging bahagi ang maulap ang panahon at makakaranas ng mga pag-ulan. Localized thunderstorms naman ang mararanasan sa natitirang bahagi ng bansa. Ang temperature range ay maglalaro sa 24.4 degrees at 31.7 degrees Celsius. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
6: Juan Balita!
4: Juan Balita!
6: Sa 87.5!
4: More music.
6: Your music.
4: Music
6: for everyone.
4: 87.5.
6: Republica.
4: Republica ni Juan.
6: Republica ni Juan.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
12: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga, sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayo mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero. Kaya para sa musika ni Juan, Matic, dito na yan sa Juan Republic.
0: Juan Republic.
13: Our music. Our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
2: Ha?
0: Kung may kaibigan kang laging,
3: pre, sabay na ako ha.
0: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog. Nako, oras na para sabihing,
3: ambag muna bago sakay.
0: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw at nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service. Your station, your pride. 87.5 Ang Republika
0: ni Juan. 87.5
4: Republika ni Juan.
5: Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
4: Our music, our pride.
0: Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan.
4: 87.5
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao, at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura ni Juan.
7: Bing, bing, bing.
3: Juan.
7: Juan
3: Kaalaman.
7: Kaalaman. Alam mo ba, Juan? Noong August 21, 1901, dumating sa Pilipinas ang mga Thomasites, isang pangkat ng mga gurong Amerikano na ipinadala upang itatag ang pampublikong sistema ng edukasyon sa bansa. Naglayag sila mula San Francisco noong July 23, 1901 at tinawid ang karagatang Pasipiko sakay ng U.S. Army Transport Thomas, kung saan nagmula ang tawag na Thomasites. Sila ang nagsanay ng mga gurong Pilipino at nagturo gamit ang Ingles bilang pangunahing wika ng pagtuturo na nag-iwan ng malaking impluwensya sa sistema ng edukasyon sa bansa.
3: Juan Kaalaman!
8: Dapat alam mo yan!
7: Juan Kaalaman!
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita!
9: Juan Balita! Sa ulat ng RP1, pinakalat ng DPWH ang kanilang mga tauhan sa Metro Manila para takpan ang mga nabutas na kalsada dahil sa pag-ulan. Batay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinatitiyak niya sa DPWH na nasa maayos at ligtas ang kondisyon ang mga pangunahing daan ng mga motorista. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ayusin nila agad ang mga kalsadang ito dahil takaw sa aksidente ito sa mga motorista. Sa ibang balita, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, dapat sagutin ng mga distribution utilities ang technical system losses at VAT sa system loss charges. Ayon din kay Gatchalian, maaaring alisin ang 12% VAT sa electricity system loss charges kahit walang bagong batas. Batayan niya ito sa konsultasyon niya kasama sina BIR Commissioner Charlito Mendoza at ERC Chairperson Saturnino Juan. Ani Gatchalian, ayon sa provision ng Ease of Paying Taxes Act, sinasaad dito na hindi lahat ng ipinapasa sa consumers ay otomatikong dapat patawan ng VAT. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
10: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
8: Republika ni Juan.
1: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina, let's put on some love and nostalgia. Going special and heartwarming.
7: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
1: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
7: Wonderful morning.
1: Wonderful morning.
7: Sa 87.5
1: Republika ni Juan.